Nakakalimutan ko tayo nung nagad yung microphone. Anyway, magandang umaga po sa lahat ng mga tagapakinig natin dyan. Sa mga masugid nating tagapakinig, good morning, good morning, good morning, good morning! Sa mga nagkakapig-kapig dyan, ay! Balita ko yung ibang ano, school walang pahasok. Ay, isa lang pala yun. Ewan kong bakit. 8:04 in the morning pa lang ating oras mga kapatid. Sa mga kakagising pa lamang dyan, ay! Naku, late ka na. Wala ka bang pasok sa trabaho niya? Anong nangyari sa'yo? Anyway, napapakinggan nyo na po't nang bubulabog sa inyong umaga ang nag-iisang DJ na medyo maximum ang energy pag umaga. Kasi maya-maya mawawala na ito eh, no? Ano yan? ADHD? Bigla na lang ano, nag-spike down yung energy. Pagpasensyaan nyo na po, hindi natin mababasa inyong mga mensahe sa ating text line sapagkat naiwan ko na naman ang ating cellphone. Lalaro kasi doon sa bahay eh. Kaya kung meron kayong mga mensahe, eh padaan nyo na lang po muna sa ating FB page. I-chat nyo na lang po yung inyong mga messages, shoutouts, greetings doon po sa aking FB page na DJ Max. At syempre, huwag nyo rin pong kalilimutang i-like, follow, and share ang ating official FB page ng Taps. Yan po yung Taps Santiago, Taps Alicia, Taps Kawayan, Taps Ilagan, Taps Rojas, and Taps Solano Nueva Vizcaya. Taps Santiago, wag nyo rin po siyempre ang kalilimutan. At ang Taps Sterling nga po ay tumatanggap na ng reservation for the next academic year. Good morning! Sa mga nagmumuray-muray pa lamang dyan, sa mga sandaling ito, nagtatanggal ng mga muta. Lalo na sa mga lumuha kagabi. Mga umiyak kagabi at ngayon, mugtong-mugto ang mga mata. Bakit? Kasi ano nangyari sa'yo, kapatid? Sinasabi ko sa'yo, maling taong iniiyakan mo. Huwag kakapanood mo yan ng K-drama, eh. Dapat di ka na nagpupuyat. Meron nga po tayong question of the day. Napasensyaan nyo na po. No? Alam kong may mga nagme-message na ngayon sa mga sandaling ito dun sa text line na... Pero hindi ko po talaga mababasa yan sapagkat yung cellphone ay naiwan nga po. Naghanap nga ako ng mautusan ko, baka pwedeng ihatid eh. Kaya lang kasi medyo malayo-layo yung bahay pabunta dito. Naiwan nga ni! Kumplituhin ang ating statement, hindi na ako blank. Ayan. Anong yung pangkukumpleto mo doon? Hindi na ako... Hindi na ako magpupuyat, sabi dito ni Maki. Baka kasi daw tumagos siya sa pader. Kung kakapuyat mo yan, magulat ka na lang paghawak mo ng doorknob, tumagos yung kamay mo. Diba? Pero sabi nila, pagpupuyat, according to the recent study, ang pagpupuyat daw ay nakakapag-cause ng cancer. Uy, wala, na-click ko, pero totoo daw yun. Totoo pala yun, sabi. Lalo na kapag irregular daw yung pattern ng sleep mo. Nabasa ko lang yan kagabi din sa isang research. Na kapag irregular daw yung pattern ng sleep mo, okay lang eh kung madalas kang magpuyat gaya ng pagtulog mo ng 11, basta consistent na gano'n ang tulog. Pero kapag irregular daw yung pattern ng tulog mo, nakakapag-cause daw yan ng mga diseases, ganyan, and whatnot. Sabi naman dito ni Kuya Chris Lair, hindi na ako iinom ulit. Ito talaga yung mga linyahan ng mga may hangover eh. Sabi niya pa dito eh, kapag may sinusumpa ang alak pag may hangover, kapag wala na, pwede na ulit. Tama yan, Kuya Grizzly. Pagpatuloy mo yan. Hindi na ako inom mo ng alak ulit. Sinasabi yan ng mga yung mga nakikipaglaban kay kay kamatayan kapag may pag medyo po tawag dito kapag may hangover. Yung kapag nahihilo na tapos nagsusuka na halos lumabas yung buong bituka. Ganun. Pero kapag wala nang hangover, tagay na. DJ pa shout out po Pandayan from Jonathan Alonzo. Good morning Jonathan Alonzo, shout out din daw po sa Pandayan. Ito si Kuya Chrysler, ito ang drunken master ng Quezon San Isidro.

sa lola ko, Philomena Calamayan from Nicole Ann. May mga pabati po tayo dito sa ating TikTok live sa mga sandaling ito. Kaya sa mga nais pong magpabati, either sa TikTok, baka biglang dumaan sa FYP ninyo yung live clip. O kung di man po sa aking FB page. Sapagkat yung ating text line medyo inactive ngayong araw, sapagkat ng inyong lingkod ay medyo makakalimutin na. Ako DJ, nagpupuyat gabi-gabi tapos the master cutter. What do you mean the master cutter? Ano yan? Estudyante ka? Nagkakating class? Ay, mawal yan ha. Hindi yan ano, hindi yan ikaulad ng isang mamamayang Pilipino na tunay na ehemplo ng kabutihan. Pagpupunyagit, pagpupursigi. Baka bukas natin mabasa yung message ninyo. Wala, gusto ko nga sanang i-chat na baka pwedeng paki-forward na lang yung mga messages na nandiyan. Parang sumisilip si ano, si Sir Louvie. Sir Louvie! Good morning! Good morning din po sa mga campus administrators natin, sa mga faculty and staff po natin na magigiting dyan. Lalo't date nga po ngayon ang examination ng ating mga tapsiyans. Sa mga napakabubutit, napakasisipag nating mga magulang. Good morning, good morning! Kayang kaya yan ang mga tapsiyans natin. Prepared lagi yung mga, ang daming tapsiyan na nag-add sa akin sa Facebook. Halos lahat ng story nila nagre-review. Cloud chase lang yun. Again ang ating QOTD, pakikumpleto ang statement, hindi na ko blank. Sabi nga nung isa kanina, hindi na ako. Okay na yun, kompleto na yung statement. Ano pang idadagdag? Ah, hindi na pala ikaw. Pinagpalit ka na ng tuluyan. Okay lang yan. Ano ka ba? Ako DJ, nagpupuyat gabi-gabi tapos the master cutter. Inulit na naman ni Kong.

Jesus, sinasabi lang din niya ng mga bitter sa mundo. Pero kapag medyo naka-move on na, ganyan, jawang-jawa na ulit yan. Ah, hindi na daw ako marupok, sabi. Diba? Yung mga normal na tao talaga, nagsiset ng standard yan kapag wala pang mga jowa. May mga standards yan. Ganito dapat yung magiging jowa ko. Dapat nakatapos siya. May magandang trabaho. Yung mga ganyan. Yung mga standards May mga physical standards. Ganyan. After nun kapag may dumating na tao, nadedebunk lahat ng standards. Totoo yun, promise. What's happening with, parang nagpuputol-putol yung ating, Ay, hindi gumagana. Ayan. Hindi rin. Good morning, ma'am. Hena Marie Galapon. Good morning, ma'am. Teka, hindi ko ma-monitor yung ating live sa mga sandaling. Yung ating broadcast. Ayun, gumagana na ulit siya. Parang nagwawala-wala yung ating, kanina, ating console. Good morning, ma'am Hena. Ma'am Hena, wala akong lunch. Baka naman, sponsor ulit. Hindi na ako iinom ulit, sabi ni paring Darwin. Isa ka ba scammer ka rin? Sinasabi nga yan ng mga, anong tawag na rito, ng mga nahilo lang sa inuman. Pero kapag okay na ulit, okay na, tagay ulit. Meron nga dyan, ganitong oras, umiinom na, promise. Masakit doon yung iniinom niya ng ganitong kaaga, inutang pa. Parang there's something with, parang nagpuputol-putol yung ating yun. Okay po ba yung delivery natin? Good morning! Patuloy lamang po ang pagpapadala ng inyong mga mensahe at pangungulit sa ating ere sa mga sandaling ito. For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from Kyushe with a song called Pasensya Na. Back to back with Six Cycle Minds Princesa. Keep it at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

You've just heard the song from Sick Cycle Mind with the song called Princesa, right here at 107.7 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. 8:21 on the clock. At siyempre, kapiling nyo pa rin po DJ Max right here. Pero nga po tayong question of the day. Hindi na ako blank. Pakikompleto po ang ating statement. Sa mga nais pong magpabati, magpa-shout out o song request na nagpapadala sa ating text line sa mga sandaling ito, hindi po available yung ating text line. Doon na lang po muna ninyo padaanin sa aking FB page.

from JTV 2.0. Wow. Para kang si Paring Darwin, sabi ni Paring Darwin naman dito, hindi na magtratrabaho. Ano, kapag di na tayo nagtrabaho, finish na. Finish na buong kinabukasan, mga ganyan ba? Ay, good morning po sa mga walang pasok dyan ngayon. Sana all, diba? Ano nangyayari dito sa ating console? Ba't parang putol-putol? Pero sana yung output, hindi putol-putol. Good morning rin po sa lahat ng mga nag-aalmusal dyan sa tabi-tabi. Hindi na ako tatama rin pumasok. Ay, yun naman pala. Tama yan, JTV. Ipagpatuloy mo yan. Kasi kapag ikaw tinamad pumasok, isa kang palamunin at pabigat sa lipunan. Grabe naman pala. DJ, sabi nung kasama ko, anong sabi niyang kasama mo, Ma'am Rosalinda? Ano yung sinasabi niya dyan? Baka binabackstab niya ako. Sabi naman dito ni AJ, hindi na ako magbebeg. Kasi siya ay magiging B-man. Hindi na magbebeg talaga ba? Ay sus, kapag iniwan ka din naman, dun at dun lang din naman ang bagsak mo, magbebeg at magbebeg ka pa din. Ay ba, karamihan sa atin, people pleaser talaga. Diba may mga ganyan pa? Hindi na magiging people pleaser. Hindi na iinom ng alak, CLVB na lang daw, sabi niya. Uy, napatunayan ko kung gaano ka-traidor yung alak na yan. Akala ko, okay yan eh. Akala ko, maganda yan eh. Kasi noong unang tikim, ba't parang walang lasa? Ano pala, nasa dulo ang pagsisisi. DJ, masakit ha? Maaga palang relapse na. Wala po tayong magagawa. Ito ang ginusto ninyo. Saktan ng umaga ninyo, di ba? Totoo yan, di ba? Hindi na daw magbebeg. Hindi na magiging marupo. Ay, sus. Lahat yan mawawala kapag may dumating na taong binuhos mo ang buong pagkataon. Karamihan kasi sa atin, ginagawang mundo ang tao lang dapat. Sus, parang akala mo, di rin naman ako umiyak. Akala mo, di rin naman nagbeg. Ganun. Shot mo na ganun! Sabi ni Paring Darwin dito, naku, hindi po kasi ako tumatagay. Hindi po ako umiinom. Ako po ay isang mabuting tao na walang bisyo kung di ang... ano ba? Sabi ni JTV 2.0, hindi na ako sinusuyo. Kahapon topic natin yan. Paano mo suyuin ang nagtatampo mong partner? Sabi naman dito ni JTV, hindi na ako sinusuyo. Pag ganyan, tadyakan mo sa tagiliran.

headphones, parang hindi siya nakikisama sa mga sandaling ito eh. Para bang kalaban. Kasi parang, parang nagpuputol-putol yung ating ano, yung ating frequency. Good morning, DJ Q-Bert! Nakikinig ngayon sa atin si DJ Q-Bert, may mga kasama na naman siya. Siguro sila, ano na naman to, sila Ma'am Ems, Ma'am... Ay, Kems pa yun. Kemerut lang. Sabi ng mga estudyante kahapon, kasi Englishero at Englishera sila. Ano ba yun? You're like crazy because you're laughing alone, sabi. Ganun talaga kapag DJ, kailangan magaling ka mag-monolog. May time nga nung pang madaling araw ako, mag-isa akong tumatawa doon habang nakapikit. Feeling ko kasama na naman ni DJ Cuber sila Ma'am Maan, Ma'am Fredeline, Ma'am Janet, at saka si Ma'am Kem. Tama na ako, DJ Cuber. Ano kaya padala naman kayo dito na sopas? Feeling ko may sopas dyan sa canteen ninyo eh. Pagkatapos niyan, DJ, hindi na ako makahinga kasi katabi ko siya, sinasakal na niya ako. Hindi ka na niya sinusuyo, bigla ka na lang sinakalan nun. Hindi na pala sinusuyo, sinasaktan na lang. Sabay sabing, anong hindi? Ah, hindi pala. Anong gustong suyo gusto mo? Ha? Gusto mo suyurin ko yung buhok mo? Good morning, DJ. Maxi na naman talaga, Kuya Bert. Good morning, DJ Maxi. Listening now, pang-shower out, Ma'am Maan, Ma'am Fredeline, Ma'am Janet, and Ma'am Kems. Pati na din si Ma'am Mayflower at Ma'am Badet. Pakiulit daw, DJ, may nagpa-add ng name. Okay na, DJ Cuber. Ang kita mo ng pangalan ni Ma'am Badet. Pag pinalitan mo ng letter I, yung letter A niya rin, papunta ng bidet. Hello there, Ma'am Bidet. Hi, Ma'am Maan, Ma'am Fredeline, Ma'am Janet, Ma'am Kim, Ma'am Mayflower, and Ma'am Badet. Ayun naman, mga madam. Mga government employee na yun. Padala naman kayo ng pagkain dito. Hindi naman yung puro pabati lang. Puro na lang pa-shower out, pa-shower out. Bigyan naman kayo ng pagkain. Ah. Si Ma'am Riza na din. Sira ulo. Wala kang magagawa, DJ Cuber. Program ko to. magpapadala daw yan si Ma'am Riza ng burger mo. Kapag hindi nagpadala yan si Ma'am Riza, minuminuto ko siyang i-shout out dito, sisiraan ko buong pamilya niya. Hindi na ako iinom ng alak from Zigbee Ferguson. Sus, hindi totoo yan. Lahat yung mga ganyang statement, kasi nungalingan yan. Nasasabi mo lang yan kapag malakas yung hangover. Pag wala ng hangover, banat ulit. Kahit iutang mo pa yan eh, di ba? Sa totoo lang, di ba? DJ, dito ko na lang padaanin yung aking message. Nag-message na kasi ako sa text line, hindi pala mababasa. Opo, hindi mababasa yung mga mensahe sa text line. Naiwan ko po kasi yung text line natin. A message from Joyce. Sabi niya rito, hindi na ako maghahabol. Sila na lang maghahabol sa akin. Ayun! Haba naman pala ng hair nito. Apaganda mo, Joyce! Ang haba ng hair mo. Saan babanda yung hair na mahaba? Patrim mo naman. Sundot hanggang malasing ulit, DJ, sabi ni Kuya Chrysler. Ay, linyahan ni Kuya Chrysler talaga na ni Drunken Master. Ang lakas makarakli nito. Sabi dito ni RV. RV, DJ. Good morning, DJ Max. Shout out naman listening habang may kinakabisihan ngayon. Pa-request ng song na Don't Stop Believin' by Journey. By the way, ano ang QOTD natin ngayon? Pakikompleto yung statement natin na ka-RV. Hindi na ako blank. Don't Stop Believin' by Journey. Maya-maya i-play natin yan, ha? Kuya ka, ka-RV. DJ Cuber, asan na yung burger? Kapain din yung sopas dyan. Hindi na magpapa-shoutout sa'yo. Miss ko na kasi si Ses... si Cicel? Cicel? From Linder. Hindi na magpapa-shoutout sa'yo. Hindi na magpapa-shoutout, pero nandito nanonood. Anyway,
Pituloy lamang po ang pagpapadala ng inyong mga mensahe. Pwede pong i-share nyo tong verse, Matthew 6:34. Ano po yung verse na yan? Naku, ano ba naman yun? Bigla tayo naging seryoso on air. Di joke lang, sir. Miss ko na kasi... Ha? Wrong? Anong wrong? Hindi na ako... Ano yan? Magbababae pa. Naku, yan na sinasabi ko. Kasalanan. From NewTek 111, ha? Pa-shoutout, DJ. Hi! Anyway, let's get back to the music, mga kapatid. I've got your song from Itchy Worms back-to-back with Kamikaze. Kalimutan ko ano yung title nung kay Itchy Worms. Ito yun, Gusto Ko Lang Sa Buhay. Tapos, back-to-back with Kamikaze's Narda. Keep right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

0: Sabi ng teacher mo, syunga-syunga ka daw. Para 1+1 lang, di mo masagot?
1: Masyunga-syunga naman si tatay. Narinig ko kasi kagabi yung sinabi niya kay Inday. Tama na, Inday.

8:46 in the morning. Good morning, good morning, good morning. Siyempre, nagbabalik ang inyong DJ, ang inyong abang lingkod sa air. Mimes DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real radio. Putol-putol po ba yung output natin? Para dito lang sa console talaga yung putol-putol. Tanggalin ko nga muna ulit tong ating headphone at baka iba ang mangyari sa aking eardrum. Kape tayo from Raindell. Good morning, Ma'am Raindell. I guess mas maganda yung kape na yan ipadala dito sa booth. Hindi yung puro sabi-sabi lang, Ma'am Raindell, para maramdaman ko naman yung katotohanan niyan. Pero nga po tayong question of the day. Actually, parang di siya question of the day. Papunta na din kasi fill in the blanks. Hindi na ako blank. Anong ipangkukumpleto mo sa ating statement? Hindi na ako aasa pang muli. Hindi na ako, sabi dito ni Hypergalactic, hindi na ako maliligo ulit. Ang bantot naman ng hindi mo. Grabe naman yon. Para naman mabuhay yung mga katabi mo sa'yo. Good morning po sa mga nakatutok sa ating programa. Sa mga sandaling ito, hindi na ako magpapautang from step. Totoo yan. Shout out sa inyo! Sa mga umuutang dyan na hindi marunong magbayad, utang ng loob, magbayad na kayo. Yung utang nyo ba sa akin, sa inyo na lang? Parang ganun eh, no? Sabi ni Joyce Maliano, hindi na ako tulad ng dati. O, dati daw kasi, maantot siya. Ngayon hindi na. Dati daw kasi, hindi siya nagtututbrush. Ngayon, nagtututbrush na siya. Dati daw kasi, once a day lang siya maligo. Ngayon, 7 times a day na. Grabe naman pala yun. Nagbaban sa swimming pool. Shout out sa may utang sa akin. Puro na lang paluso. Totoo. Di ba yan yung nakakabwisit sa mga umuutang? Puro na, bukas na lang. Kasi maganito eh. Hindi namin kasalanan ng mga shortcomings ninyo. Yung responsibilidad ninyo sa amin na magbayad ang kailangan namin. Diba? Kung may shortcomings kayo, inintindi namin kayo once, twice, pero thrice is more than. Grabe kayo. Responsibilidad ninyo magpag-utang. Responsibilidad ninyo magbayad. Wala kaming pakialam kung anong hanas ninyo sa buhay. Inintindi naman namin kayo nung umuutang kayo. Intindihin nyo rin naman kami. Grabe kayo. What a realization have you had after being single for months or years? Walang realization. Kasi hindi ako single. Ano ako eh. I'm happily married. Married pala. DJ, wala po ba tayong message sa text line? Wala po yung text line natin sa mga sandaling ito sapagkat naiwan ko nga sa ating bahay. Sa aming bahay. Naisama ko pa kayo sa aming bahay. Hindi na ako. Ano ang pangkukumpleto mo sa ating statement? Sabi naman dito niya, no? Ni Ma'am Rosalinda Lago, hindi na magiging magastos. Kasi nungalingan lang din yan. Kapag may pera na naman, bili dito, bili dyan. Di ba ganun ang mga Pilipino talaga? Natural sa kanilang pagkakaroon ng ano, na tinatawag natin retail therapy. Ang social naman pala. In short, ikaw ay isang magastos. Yun yung punto. Sabi ni Photo Hub, hindi na ako magtataka kung bakit wala kang oras. Busy ka pala sa marami mong option. Ang saklap naman nun, Photo Hub. Diba yung mga sinasabi na study first, mga ganyan. Focus muna ako sa sarili ko, mga ganyan. Diba? Yung pala, hindi ikaw ang gusto nila. May gusto silang iba. Pagpasensya mo na't hindi ikaw yun. Materialistic, sabi ni Neil. Hindi na ako materialistic. Talaga ba? May mga tao kasi ang love language nila, gift giving. Diba? In short, maluho. Hindi na yung love language. Maluho ka talaga, diba? May sinasabi-sabi pa kayo. Gina-justify nyo pang love language ko. Yung gift giving, yung mga ganyan. Tutut mo, materialistic kang tao. Ibig sabihin, maluho ka talaga. Anyway! Tuli-tuli lamang po ang pangulit ninyo sa ating ere. For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from Kitchen Adele with a song called Bulong, back-to-back with Zells. Hindi na sana, sabi ni Neil, gawain ng mga Pilipino yan. Totoo. Pilipino. Pero
Live at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

0: in the morning until 11 o'clock in the morning. Right here on 107.1 Absa Radio, Real Radio.
1: In the morning at tayo nga po itumagos na sa ating susunod na programa, sumunod na programa. Ito nga po ang greatest love song right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. At syempre kabilig niyo pa rin po DJ Max hanggang alas 12 ng tanghali tayo magkakasama-sama. Sana walang iwanan, hindi tulad ng iba dyan na nang iiwan na lang. Hindi na ako aasa from Ace 128. Sinungaling. Kapag may dumating naman dyan na tao na naman, aas at aasa ka ulit. Kamusta na po ang Santiago? Namimiss ko na ang Santiago. Hindi ko nasa Canada to kasi may flag siya ng Canada sa kanyang TikTok account. Umuwi ka na kasi. Kami namimiss na namin yung snow dyan sa Canada. Ay, di nga pa pala ako nakapunta dyan. Feeling. Ay, medyo pumiyok tayo din. From AA Queen Azia. Ano sabi niya rito? Hello DJ, pa-shoutout naman kami dito sa Kiangan, Ifugao. Sa ngayon, hindi na po ako lasinggera. Kaya babaeng tao. Uy, ano, lasinggera? Ito yung mga pandayo sa inuman talaga eh. Grabe naman pala. Hindi na daw lasinggera si Queen. Utot mo, Blue. Kapag may nag-aya na naman sa'yo, Les G. San banda yan? Ganyan pa eh, no? Yung mga tanungan ng mga lasinggerang batikan. Veterano talaga ito, isang legend. From KRV, sabi dito ni KRV, hindi na ako muling magkakamali. Normal naman sa tao na magkamali, KRV. Ano ka ba? Sobrang perfect mo naman na kapag hindi ka nagkakamali. Ang mahirap dito, kapag yung pagkakamali mo ay inulit mo lang din ulit. Hindi na yun pagkakamali. Pagkano na yun? Pagkatanga. Diba? Alam mo na nga mali yun eh. Inulit mo pa. Eh, hindi na yun pagkakamali. Ginusto mo na yung decision na yun. Pa-shoutout naman na DJ Vince Darius. Tama ba? Darius o Diario? Diarios. Hirap naman yung pronounce ang last name net. Hindi na ako yung dating nakilala mo noon. Kaya huwag mo na ako balikan pa. Ay. Apaka-strong independent man naman pala neto si Walter. Kanina meron siyang below the belt na statement eh. Huwag yun. Huwag yun, Walter. Hindi natin pwede sabihin yun on air. Pwede natin sabihin dito sa live. Huwag lang on air. Marami-rami tayong mga nagpaabot ng mensahe rito. Sabi dito ni Teddy, hindi na ako magpapautang. Wala na eh. Nga ipautang muna eh. Hindi na babayaran. Pero yung mga hindi nagbabayad dyan, sana kayo ang karmahinan. Hindi na ako tapsiyan from Wawi kasi nga college ka na. Lumaki ka na eh. Patuloy po ang pagpapadala ninyo mga mensahe sa ating FB page. That's DJ Max. From Ma'am Rosalinda, hindi na ako magiging magastos. Isa pa to, Emmet. Imposible hindi ka magiging magastos. Nakasanayan mo na yan. Personality mo yan. Hindi na ako aasa sa tao. Hindi alam magpahalaga. From GN Venezuela. Isa ka pa. Sabi ko nga sa yun. Sabi ko nga kanina, nung off-air tayo at nasa live lang ako dito sa TikTok. Para naging prerequisite sa pag-ibig ang pagiging tanga. Totoo yan. Wala naman masyadong matalino pagdating sa pag-ibig eh, no? Lahat naman tayo nagiging sunod-sunuran sa pag-ibig sa totoo lang. Hindi na ako maliligo from Hypergalactic. Ang antot naman ng hindi na ito. Parang medyo kakaiba yun eh, no? May magpapa-shoutout yata dito. Ayan o, magja-jack and boy pa sa harapan ko. Mag-jack and boy pa. Ano na yan? Dali. Asa na yan? Asa na? Asa na yung pa-shoutout na yan? O, dali. Pati nga ID na yan. Sino yan? Shoutout kay Red Pasqua. Red, ano yan? Red Jaden Pasqua. Natapsiyan natin dito. Ayup ng mga ito. Yan o. Ayup sa kagwapuhan. Shoutout po sa mga nanonood sa atin sa ating 12 million viewers all around the world. Good morning, good morning, good morning. Pakikomplete kumpleto po ang ating statement. Hindi na ako, sabi dito ni G-Bo, hindi na ako maniniwala sa I'm not ready for a relationship. Hindi ka lang pala ready. Sabi naman dito ni Teresa Carinugan, hindi na ako gagala, magastos. Pinili mo yan. Tsaka personality mo na yan. Kumbaga innate na sa'yo yan. Natural na sa'yo yan. Wala nang magbabago. Magastos ka talaga. Kumbaga hanapin ng katawan mo yan, yung pagiging magastos mo. So ugali yan na, ugali ng ano yan, ng mga... ano ba yun? 1D millionaire. Sabi naman dito ni Z, hindi na ako mahal. Ano sinasabi ko sa inyo? Masyadong umikot yung buhay mo sa tao eh. Ginawa mong mundo ang dapat tao lang. Shoutout daw po MJ Mejia from Alicia National High School. Shoutout MJ Mejia from Alicia National High School. Hindi na ako gagastos para makauwi na ako dyan sa Santiago. Tama yan, Starlight na lang. Tama ba kasi ginagastos ang pera mo dyan sa Canada? O, pag uwi mo rito sa Santiago, hanapin mo naman ako. Tapos baka may chocolate naman dyan from Canada. Huwag naman yung Toblerone kasi common na yun dito. Yung

Jay, ako po yan dito lang sa Top Santiago, dito po yan sa Mabini, tabi ng NFA Santiago. Hindi na ako maninira ng kapwa, sabi ni Sam. Ikaw pa ba, Sam? Oh, wag natin sabihin yan. Delikado yan, Sam. Baka tayo'y maban ng tuluyan. May sinabi rin si Sam dito kanina na natatawa ako, pero wag na, baka makasagasa tayo ng damdamin ng iba. Hindi na ako babalik pa, yun yung sabi ni Sam. Pero kapag manunuyo daw, babalik ulit daw si Sam. Isa siyang marupok. Oh, sa Divisoria lang ako, DJ. Actually, kasi yung Top Santiago po ay dito sa Mabini. Kung taga Divisoria ka, Sir Starlight, ang bahay po talaga namin ay dyan po sa Quezon San Isidro, Isabela. Ginajaging ko lang po ang Divisoria. Kaya umuwi ka na para makakuha na ako ng pasalubong. Watching and listening from Rojas. Hi there, Chinchansu. O, Chinchansu ang tawag natin sa kanya sapagkat yung ano niya, yung name niya ay gawa sa noodles. Ano ba naman yung pangalan kasi na yan? Ganda-gandahan naman ang pangalan, yung legit naman. Tuloy-tuloy lamang po ang pagpapadala ng inyong mga mensahe at pangungulit on air. Makakasama po ninyo ako hanggang alas 12 ng tanghali, mahaba-habang oras nating pagsasamahan. For the meantime, let's get back to the music. Baybayin po iyan. Legit po iyan. Legit ng baybayin. No? Gawa nga sa noodles. Ay, legit naman din yung pangalan. Hi, DJ. Hi, hi Ramadam Tonya. Na-stream po natin yung awitin kanina ni Dennis Narag. Yung sad news. Kasi alam pronunciation, Madam Tonya. Darating yung pabango natin, Madam Tonya. Nanonood ulit po sa atin si Madam Tonya. Good morning, good morning, good morning, Madam. Sa mga nais pong bumili ng kanyang mga perfume, ang Bang Bang Low Perfume. For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from Session Road with a song called Cool Off. Back to back with K. Brosas, Natatawa Ko. Keep it right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

sa mga iniwan, okay lang yan. Hindi ko pa, nasa kabila pala yung bed natin. Mali yung binababa ko nga. Again, good morning, good morning, good morning! 9:21 on the clock at sa mga sandaling ito, may makukulit na bata sa aking harapan. Wag naman yan, ang pangalan nito, hirap na may pronounce ang pangalan. May sasabi kanina, bakit pa daw itutuloy yung statement, buo na daw ang diwa. Hindi na ako, sabi niya. Hindi na pala siya. Ano? Oh! I can't hear you guys, I can't hear you. May makukulit na bata sa harapan ko. Andito na naman po ang mga Englisherang team. Kita ka sa Alicia DJ, libre kita buko juice. Naku, kung ililibre mo ako buko juice, kulang. Dapat may pantabla, ganun. May pambara, hindi yung panulak lang. From Allen. Buko juice lang? Kulang! Grabe naman pala yung kademanding. Hindi na ako. Buo na daw ang diwa nun. Pinagpalit ka kapatid. Napakasaklap niya. Sabi dito ni sa, ni G, hindi na ako magre-review. Tama yan. Pagpatuloy yan. Good morning po, DJ! Good morning, DJ Skyler! Nanunod sa atin si DJ Skyler sa mga sandaling ito. Ang napakalupit na boses ng batang ere. Na ang sarap hugutin ng voice box, eh. No? Pashare naman po ng boses, DJ Skyler! Ang daming curious kay DJ Skyler na mga topsiyan natin. Ang daming nagtatanong kung kilala daw ba natin siya. Baka daw pwedeng ma-meet na, pwede daw ba ma-meet na mga estudyante ko si DJ Skyler. You're gonna go up na? Ha? The window's too thick. 6'7". From NLJ, good morning DJ. Good morning NLJ. Hi Kuya DJ from Pretty. Wag na yung susunod. Medyo below the belt yung kanyang pangalan. What's that? You're so smelly? Hindi lang nakapasok yung mga bata sa mga sandaling ito. Gustong pumasok ng mga bata kaso di natin pwede papasukin. Ang kukulit! Sabi naman dito ni Prince Too Nice, hindi na ako lalaki. Naku, 9'2. 9'2 ang paglaki niya. Yun ang mahirap. Hanggang doon na lang yung height niya. From Allen, hindi na ako magpapauto ulit. Naku, hindi yan totoo, Allen. Sabi ko nga sa'yo, kapag may dumating at dumating na tao, magpapauto ka pa rin. Sa totoo lang, bumalik na naman itong mga to. I thought you're gonna go up. No, oh. You're gonna stay here? You wanna go inside? You wanna go inside? Later. I'm doing my ad right now. I'm having my ad lib. Someone's trying to open the door. DJ, kumanta ka nga from Nell J. Ako, hindi ako kumakanta. Yan yung talent na hindi napunta sa akin. You remind me of my high school Muppet teacher, DJ Max. Sino yan? It's Cutie Upping. Hindi na ako gagastos. Sino ngaling? Ikaw pa ba hindi gagastos? Parang yan ang pinakamalaking kasinungalingan. Sinabi mo sa sarili mo. Sabi dito ni AA Queen, hindi na din pala ako chismos sa DJ. Ganito pala pag nagbabago na, ang boring. Nagulat ka doon? Na-boring ka sa pagiging tahimik mo? Ang mapanirang tao, Queen. Chismosa. Nandyan na po pala ang ibang campus jacks, DJ. Yeah, andito na sila. Sumo rin, DJ Skyler. Actually, may message sana. Kita kung gusto mong part-time, gano'n. Kasi sabi ko, baka busy itong bata na ito. Hindi makakumit ng schedule. Lalo't busy ang atake na ito sa buhay. Maraming sideline twist. Hindi na ako maka-move on, DJ Max. Yan na sinasabi ko sa'yo. Masyado ka na-stuck sa tao. Hindi na ako magpa-parcel nung mamati ka, DJ, from Arlene. Ang dami mong na-add to cart. Ikaw pa ba? Hindi na ako gagastos pag wala ng pera, sabi dito ni Dags. Isa ka pa, Dags?
dami mo na rin na check out. Ang dami estudyante sa harapan natin na naman. Anyway, onti pa lang po bookings ko, DJ Kerry pa po. Kerry pa daw pala ni DJ Skyler. Let me think, DJ Skyler. Let me think kung ano-ano naman. Gusto rin natin makasama to si DJ Skyler eh. Ilocano pala si DJ Max? No po. Yeah, technically yes, pero hindi ko daw kasi bagay mag-Ilocano. Marunong ako magsalita ng Iloco. Nakakaintindi ako ng Iloco. However, ang dami kasing natatawa sa accent ko pagdating ng ano, pag sinasalita ko na yung lingwahe. Anyway, let's get back to the music. I got here a song from Jovit Baldovino with a song called Too Much Love Will Kill You. Since ang daming palavers sa ating comment section. Back to back with Bon Jovi's Bed of Roses. Keep it right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

pasensya na, nawala si DJ Max. Pero ngayon, okay na daw ulit si DJ Max dyan sa Top Santiago. Gusto niya na ulit sa mang marinig? Sige, hook up na tayo sa Top Santiago muli. At para mapakinggan niyo si DJ Max. Let's go! Wala? DJ Max, saan ka na? Wait lang.

0: Ano pre, hanggang ngayon, single ka pa rin? Ang lungkot naman ng buhay mo?
1: O bakit? Lahat ba ng taken, masaya? Lahat ba ng married, tahimik? Lahat ba ng may girlfriend at boyfriend, nag-enjoy? Lahat ba ng may kadate, naka-smile?
0: Ah eh, yun lang.

0: nasa office.
1: Hindi po tama itong ginagawa natin.
0: Baka naman sinabi mo na sa kanya.
1: Ay, hindi po.
0: Wes, don't worry. O sige, ayusan mo na ako ulit at make-upan. Gusto ko katulad kahapon. Girl na girl.
1: Ay!
0: Pak!
1: Yun lang.

0: Di naman sira ang relos po.
1: Pero bakit kung minsan laging late?
0: Kung minsan naman, laging maaga.
1: Pati kayong magkaka-opisina, magkaka-klase at pamilya, iba-ibang takbo ng oras.
0: Itama na ang relos mo.
2: Philippine Standard Time. It's now 11 o'clock.
3: Hi, we hope you enjoyed the program. Please stand by for the next radio show.

Good news! Ngayong 2025, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Congratulations, Taps Ilagan!

0: Sa panahon ngayon, kung hindi maganda ang pundasyon sa basic education ng inyong mga anak, pag-iiwanan talaga sila pagdating sa kolehiyo. Ito rin ang isang mabigat na dahilan kung bakit maraming mga kabataan ang hindi nakapagtapos sa kolehiyo at hindi nakakuha ng mas magandang oportunidad. Kaya ang TAPS, mula unang taon hanggang ngayon, ay sinisikap na magbigay ng pinakamataas na estandarte ng basic education sa lahat ng kanyang mga estudyante. At bunga nito ay ang mga napakaraming kwento ng tagumpay ng mga TAPSians at galak na mga magulang sa magandang nagawa ng TAPS sa kanilang mga anak. Tuloy lang TAPSians, balang araw mas marami pa tayong makakamit sa buhay. Kung nais nyo malaman kung ano pa ang kayang gawin ng TAPS para sa inyong mga anak, bumisita sa kahit anong TAPS campus na malapit sa inyong lugar.
1: Nay, natinik po ko.
2: O ito, kumain ka na ng saging.
1: Nay, ayaw pa rin pong matanggal ng tinik.
2: Kumain ka pa ng saging.
1: Nay, ayaw pa rin po talagang matanggal ng tinik.
2: Ay, Diyos mio. Halika nga rito, ngumanga ka, para makita ko kung saan ang tinik.
1: Dito po sa paa.
2: Ay, yun lang.

0: Ngayong 2025, muling itinanghan ng Department of Education ang Taps Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang Taps Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang Taps Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang Taps Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang Taps Rojas sa Taps Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, Taps Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang Taps Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa Taps Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang Taps Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang Taps Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng Taps Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat, mga Tapsian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
1: It's time to relax on Love Songs Parade. Love Songs Parade. Love Songs Parade.

0: Incoming grade 11 ka ba? Nako, may magandang balita kami sa inyo. Kayo ang unang gagamit sa mga bagong silid-aralan sa aming bagong campus, ang Sterling Campus. Simula August 3, 2026, bubuksan para sa inyo ang ilang mga classrooms para lang sa inyong mga grade 11. Ang mga classrooms na ito ay fully air-conditioned at mayroong interactive classroom facilities, kasama ang iba pang innovation ng TACS. Bagong classrooms sa bagong building sa bagong campus ng TACS. Enroll na sa TAPS Alicia. I am Kyle, your student broadcaster.
1: This is TAPS Radio. We are broadcasting on 107.1 and 107.9 FM and also online via TAPS Radio app.
2: It's time to relax on Love Songs Parade. Love Songs Parade. Love Songs Parade.

inyong pinagkatiwala ang Top Achievers Private School Incorporated ay muling naggamit ng mga national awards. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo, kundi apat. Tama po, apat na bagong parangal para sa TAPS sa taong 2022 at marami pang darating. Una rito ang parangal na Best Choice Quality Private School in Isabela na iginawa noong March 31, 2022 ng Netizens Awards sa Metro Manila. Ito'y dahil sa galing ng TAPS sa pamamaraan ng pagtuturo online gamit ang maayos na learning management system. Pangalawa rito ang parangal na Most Trusted Private School in Isabela na iginawad ng Legacy Awards noong April 29 sa Metro Manila. Ito'y matapos mapatunayan na TAPS ang mas pinagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto ng

Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS. Patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.

0: Cecil, nagtataka lang ako. Bakit kaya ang alat-alat ng tubig sa dagat?
1: Bobong, kaya maalat ang tubig sa dagat para hindi madaling mapanis ang mga isda. Syunga-syunga!

0: Hey, come.
1: Anak, bakit kalahati lang binayaran mo last week para sa tuition fee mo this month? Buong binigay ko sa'yo, ah.
2: Paano mo nalaman, Daddy? Tumawag ba ang TAP sa'yo?
1: Ano ka ba, anak? Remember, nakikita na natin ang payment details mo sa online system ng TAPS. Halika, tingnan mo ang details sa internet. Magbabayaran ka pa bago ang exam next week.
2: Sorry, Daddy. Binili ko kasi yung iba ng PE uniform ko eh. Luma na kasi yung PE uniform ko.
1: Oh, sige. Basta bukas, bayaran mo ang balance mo, ha. Imo-monitor ko yan online.
2: Okay, Daddy.
3: Ba't ang aga mo umuwi?
4: Ibibigay kasi mamaya yung result ng exam namin.
3: Eh, paano mo malalaman kung pumasa ka o hindi?
4: Alam ko na yon. Kailan pa ba ako pumasanay?
3: Ah, eh, yun lang.
5: This is 107.1 and 107.9 Taps Radio, bringing you all the good vibes 24/7. Come on, join the fun on Taps Radio.
6: The Quarter Mix on Taps Radio.

0: Alam mo ba ang sadyang mahigpit sa TOPS? Mula sa guro hanggang sa mga namumuno rito, ito ay dahil sa isang adhikain. Ang adhikain na ibigay ang mas mataas na estandarte na edukasyon, maayos at maaliwalas na campus. At upang panatiling ligtas ang mga estudyante sa anumang oras. Kung kaya't, suportahan ang TOPS sa pagbibigay nito ng edukasyon na higit pa sa pagiging high-tech school nito. TOPS. No other school does it better.
1: Cecil, magluto ka na pag alis ko, ha?
2: Ano pong lulutuin ko?
1: It's up to you.
2: Ay, sige po, sir.
1: Cecil, bakit ketchup at tuyo ang ulam?
2: Diba, nung tinatanong ko kayo kung ano ang lulutuin ko, sabi nyo, it's up to you.
1: Ah, eh, yun lang.
3: This is TAPS Radio, owned by Top Achievers Private School, Incorporated, managed by the Smart Student Broadcasters.
4: The Quarter Mix on TAPS Radio.
5: Ang musikang pangmasa.

0: Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!
1: Na naginip kasi ako kagabi. Kasama ko daw yung 50 contestant ng Miss Universe.
2: Ay, ang swerte mo naman. Eh, anong problema mo?
1: Angge, ako kasi yung nanalo.
2: Ah, yun lang.
3: Happiest DJs are here on your stress reliever, TAPS Radio.
4: The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: Konting impormasyon, classmate. Alam mo ba ang TAPS ay hindi naniningil ng kung ano-anong dagdag gastos para sa mga magulang? Basta kung ano ang napag-usapan na babayaran noong enrollment period, yun na. Walang hidden fees, ika nga.
1: Hoy, umuwi ka na, lasing ka.
2: Hindi ako lasing.
1: Lasing ka. Hindi mo ba ako nakikilala?
2: Nakikilala kita.
3: Ulis ka.
2: Eh ako, kilala mo?
1: Hindi.
2: Eh, ikaw ang lasing.
1: Ah eh, yun lang.
4: Expect the unexpected. Our DJs could talk anytime. So keep tuning in on 107.1. TAPS Radio, 24/7.
5: The Quarter Mix on TAPS Radio.

Nagkita na kami nung ka-MU ko sa FB. Anong itsura? Maputi, makinis, mabango, at mapera. Wapo ba? yun lang.

0: Narito ang good news para sa mga magulang na may anak na matalino o kung tawagin ay gifted. May tamang school na para sa kanila dahil ang Top Achievers Private School Incorporated ay may SPED class na o special education para sa mga gifted o matatalino. Kaya naman kung ikaw ay may anak na matalino, dalhin na yan dito sa TOPS para sa karagdagang detalye. Bumisita lamang dito sa TOPS Aurora Alicia Isabela.
1: Pare, alam mo, ako lang ang nakasagot sa tanong ng guro namin kanina.
2: Oh, talaga? Very good, pare. Eh, ano bang tanong sa'yo?
1: Sinong walang assignment?
2: Ah, eh, yun lang.

0: TBS Radio.
1: Muling pinatunayan ng Top Achievers Private School Incorporated ang husay at galing nito sa pagbibigay ng quality education. Hindi lang pang lokal, hindi lang pang nasyonal, kundi pang international na. TAPS International Award. Muling nagkamit ang parangal ang Top Achievers Private School Incorporated Best Innovative School 2023. Sponsored by Taylor's University, Fly Graduates, and RoboChamps. The search was conducted by International School Awards, Bangkok, Thailand. This international award-giving body is based in India, headed by the best leaders in education. They have conducted an evaluation and interviews online and assessed the performance of TAPS in all aspects. Sa pamamagitan ng international award nito, ang Top Achievers Private School Incorporated ay nabigyan muli ng isa pang inspirasyon para mas palawagin pa, mas pagbutihin pa ang pagbibigay ng kalidad na edukasyon sa bawat estudyante nito. Ang international award nito ay aming pang inaalay sa mga magulang na nagtitiwala sa mga dedicated teachers na nagsusumikap upang maibigay ang aming panata sa bawat estudyante na mabigyan ng kalidad na edukasyon. TAPS, the school of the future.
2: Pare, alam mo bang shot ako dati ang nanay mo? At sasabihin ko sa'yo saan kami unang nag-date.
3: Nagpapatawa po kayo eh.
2: Totoo ang sinasabi ko. Makinig kang mabuti. Sekretong malupit to.
3: Tumigil na nga kayo, Tay. Lasing na kayo. Tatay talaga, oh.
2: Ah eh, yun lang.

0: Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na. Enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested. TAPS delivers high quality standard education. Quali TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.
1: Nay, hingi po sana ako ng 500.
2: Ano? 400? Ang laki namang 300 na hinihingi mo sa 200? Akala mo ba madaling maghanap ng 100? 50 nga, hirap ko nang kitain. 20 pa kaya? Swerte ko nga, may G's pa ako. O ito, 5 piso.
1: Hindi mo, Nay. Akin na yan. Baka maging piso pa yan. Kaloka.
2: Ah, yun lang.

0: Pilingera, uutusan lang kita. Baklang to.
1: Si Bubong naman, nagsasuggest lang eh.
0: Ah eh, yun lang.

0: naman sira ang relos po. Pero bakit kung minsan laging late? Kung minsan naman, laging maaga. Pati kayong magkaka-opisina, magkaka-klase at pamilya, iba-ibang takbo ng oras. Itama na ang relos mo.
1: Philippine Standard Time. It's now 8 o'clock.

0: Sa academics, wala nang duda. Number one ang TAPS. At ito ang bago. Sa nakaraang Palarong Bayan 2025, TAPS Alicia ang number one sa ranking among private schools sa Alicia. Congratulations sa aming mga atleta sa TAPS Alicia. I am Lea, your student broadcaster.
1: Rosita, alam mo bang para kang drugs?
2: Dahil ba nakaka-addict ako? Na-addict ka na sa akin? Kinikilig ako sa'yo. Ayyee! Okay lang yan. Na-addict na rin naman ako sa'yo eh. Thank you ah.
1: Hindi, dahil nakakasira ka ng buhay ko. Buset!
2: Ay, yun lang.

0: Incoming grade 11 ka ba? Nako, may magandang balita kami sa inyo. Kayo ang unang gagamit sa mga bagong silid-aralan sa aming bagong campus, ang Sterling Campus. Simula August 3, 2026, bubuksan para sa inyo ang ilang mga classrooms para lang sa inyong mga grade 11. Ang mga classrooms na ito ay fully air-conditioned at mayroong interactive classroom facilities, kasama ang iba pang innovation ng TACS. Bagong classrooms sa bagong building sa bagong campus ng TACS. Enroll na sa TACS Alicia. I am Kyle, your student broadcaster.
1: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TACS Radio.

0: ang pagtuturo online gamit ang maayos na learning management system. Pangalawa rito ang parangal na Most Trusted Private School in Isabela na iginawad ng Legacy Awards noong April 29 sa Metro Manila. Ito'y matapos mapatunayan na TAPS ang mas pinagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto ng edukasyon maging sa panahon ng pandemya. Sa parehong araw ay nakatanggap din ang TAPS President at CEO ng espesyal na parangal na Icon in Business and Profession under the Entrepreneurship Category. Pangatlo ay ang parangal na Most Innovative Private School in Isabela na iginawad ng Philippine Social Media Awards sa Ocana, Manila. At ang pang-apat ay ang parangal na Top Performing School in Isabela during the New Normal na iginawad ng Seal of Excellence Best Choice 2022 sa Laurel, Batangas. Nauna na rin, pinarangalan ang TAPS noong 2014 ng Bayan Academy, Knowledge Channel at Rex Bookstore ng Excellence in Educational Transformation Award under the category Innovations in Learning Methodologies and Delivery Systems for Learning Effectiveness with the Use of Modern Technology. Marami nang napatunayan at patuloy na magpupursige para sa mas dekalidad na edukasyon. Truly, no other school does it better. So what are you waiting for? Join TAPS now!
1: Happiest DJs are here on your stress reliever, TAPS Radio.

0: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang Tubbs Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang Tubbs Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala ng iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang Tubbs Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang Tubbs Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang Tubbs Rojas sa Tubbs Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, Tubbs Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang Tubbs Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Tubbs Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang Tubbs Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa Tubbs Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang Tubbs Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang Tubbs Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng Tubbs Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat, mga Tubbsian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tubbsian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
1: Tubbs radio stations are broadcasting at 107.1 and 107.9 FM with individual NTC permits. Tubbs Radio Alicia, DWTO, with NTC permit number BSD-0107-2022. Tubbs Radio Rojas, DWTB, with NTC permit number BSD-0200-2022. Tubbs Radio Kawayan, DWTP, with NTC permit number BSD-0127-2022. Tubbs Radio Santiago, DWTQ, with NTC permit number BSD-0128-2022. Tubbs Radio Ilagan, DZTP, with NTC permit number BSD-0188-2022. Tune in 24/7. Dreams would be much sweeter if you consider Tubbs Radio in the background during nighttime. During nighttime.
2: Baby, I need your love right now. And I want
1: Tubbs Radio, play the best of mellow songs.

0: Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!
1: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TOPS Radio.

News. Ngayong 2025, ang Tops Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Tops Ilagan. Congratulations, Tops Ilagan!

Incoming grade 11 ka ba? Nako, may magandang balita kami sa inyo. Kayo ang unang gagamit sa mga bagong silid-aralan sa aming bagong campus, ang Sterling Campus. Simula August 3, 2026, bubuksan para sa inyo ang ilang mga classrooms para lang sa inyong mga grade 11. Ang mga classrooms na ito ay fully air-conditioned at mayroong interactive classroom facilities, kasama ang iba pang innovation ng TAPS. Bagong classrooms sa bagong building sa bagong campus ng TAPS. Enroll na sa TAPS Alicia. I am Kyle, your student broadcaster.

0: This is 107.1 and 107.9 Taps Radio.
1: Narito naman ngayon ang musikang pangmasa.

0: naman sira ang relos po.
1: Pero bakit kung minsan laging late?
0: Kung minsan naman, laging maaga.
1: Pati kayong magkaka-opisina, magkaklase at pamilya, iba-ibang takbo ng oras.
0: Itama na ang relos mo.
2: Philippine Standard Time, it's now 6 o'clock. Hi, we hope you enjoyed the program. Please stand by for the next radio show.

0: One thing I love in TAPS, teachers are fair to everyone and the management never tolerates favoritism. Students get what they deserve and given equal opportunity to shine. Join TAPS this next school year. I'm Corlett, a grade 8 learner.
1: Oh, Doc, bakit itak at martilyo ang gagamitin mo? Kaya ako nga dinala sa ospital eh. Kasi takot sa pukpok. Tapos dito, pukpok din pala. E di sa baryo na lang sana, libre pa.
2: Eh paano? Naputol ang gunti ko eh. Ang kunat na kasi. Di bale, ang dami ko nang natuli ng pukpok bago pa ako naging doktor. Sige, tawagin mo na asawa mo.
3: Ang gawit ang bakit?
1: Eh, yun lang.
4: TAPS Radio 107.1.

0: calling all gold medalists of this year's Palarong Bayan here in Alicia. You are all encouraged to enroll here in TAFS Alicia because we still offer 100% free tuition fee this coming school year. While silver medalists shall get 50% free tuition fee this next school year. This scholarship grant is only offered in TAFS Alicia. For complete details about this scholarship, please visit TAFS Alicia. This is Desi Kalaykay, your student broadcaster.
1: Mahal, nagsasawa na ako sa ganitong buhay.
2: Ano? Nagsasawa ka na sa ganitong buhay?
1: Oo. Sawang-sawa na ako sa paulit-ulit na away nating dalawa.
2: Bakit? Mayroon ka ng ibang ipagmamalaki sa akin? At ayaw mo na ako makasama sa buhay na ito? Pastilan, Ginoo!
1: Nakikita mo ba itong blade na hawak ko? Gigilitan ko itong leeg ko at nang makawala na ako sa'yo.
2: Ha ha ha! Nagpapatawa ka ba? Gigilitan mo leeg mo? E magpatuli nga, di mo magawa?
1: Ah, yun lang!

0: pumasok ba yung anak mo sa school?
1: Oo, Mare. Andun na. 7:20 kanina nung nakarating dun.
0: Eh kasi naman, Mare, yung anak ko, nalaman ko na hindi pala pumapasok sa school sa mga nakaraang araw. Ngayon ko lang nalaman. Kung hindi pa nagsumbong yung pinsan niya, hindi ko pa malalaman.
1: Ganun ba, Mare? Sa amin kasi sa TAPS, Mare, namomonitor namin ang anak namin kung nakarating na sa campus yung mga bata. Kasi may automated na text na matatanggap ang mga magulang ng bawat estudyante. Ganon din kapag lumabas ang bata mula sa campus. Makakatanggap din kami ng text na nagsasabing lumabas ang aming anak. Nakalagay pa ang oras.
0: Ang galing naman. Sana pala, dun din sa TAPS ang anak ko. Enjoy TAPS High Tech Facilities.

0: sa test.
1: Aba, magaling. Anong subject ba yun, anak?
0: Pregnancy test itay.
1: Ah, eh, yun lang.

0: Alam nyo ba sa TAPS, hindi nagpapakopya ng kung ano-ano ang mga guro. Pagpasok ng guro sa silid-aralan, gamit ang makabagong pamamaraan sa pagtuturo at gamit ang makabagong teknolohiya, mag-uumpisa kaagad ang pagtuturo. At hindi inuubos ang oras sa pamamagitan ng pagpapagawa ng walang kabuluhan. Lahat ng ginagawa ay naaayon sa pinag-aaralan at walang guro ang sinasayang ang oras. Mula unang araw hanggang matapos ang academic year, yan ang TAPS and no other school does it better.
1: Cecil, what is electricity?
2: Ma'am, it is a kind of kuryente that the kit to the puste and make our ilaw sindi. But once you touch the kuryente, oh my gosh, I feel the pain.
1: Ah, yun lang.